0: Nay, sa pa, hindi kami sesta, pisbuwa to. Apo, baji amay. Amay nda, ito ka. Kamay buklala, gamano majiya niya. Eh, layan aja amay. Ni ko kalah laban jilap. Akay-akay, ngumba amay, gaya to na muja ko iban. Namanda, bansaya to kini. Babaka Indo Korea bisik dah aku. Patut baci ya.
1: Itu pedang juga selepas kejadian. Teren-ten-ten.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabon. No, yun na miya. Baka ko, isama mo ako. Isama met mo ako. Kiskula, baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya ruma, kay di bere chico. Anang kalo main game. Naman na magim pa empon. May kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nuron skwa. Ngay kita sa no, chigo.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: YFM Bengerak Pagi.